Twedian Pon ni wonde. Anopano na pan wosima mako mako aduo no nso pepepe ovia. Ya chance na ka sa high engine 96. .1 MHz. Na gusu awuti na no pe. Ne dey e dey awada. Ti fo nyina chim.